0: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw domog ikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teke iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudonget gatang.
1: Keningau FM.

0: Ibawang na. Ngayon ko pahila na. Malusaw ko pahila.
1: Eh!
0: Uy!
1: Eh? Ay! So, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mangyayok ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunong bagyat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila nagi, dat mo sa bawang ay sasala, nga intan bagya. I, may bagyadit, aw, po sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Iri, nagidat pa sa nang may pa sa dapan.
1: Pinka, kabara sa maling lahing, sa sadapan na pangaami lang may pimpanaw, lalabi pa ko piya iti bawang. Papasal nga, agumu at kanta kanita ko piya sa nang kumaysa na panga sigarin arikatan kadlong padang nga ay sa tulong ka kita. Kaduan na panga otuwangan kam ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawayan ni taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pato daw ako da muli.
1: Baham ka na na. Pato di ka muli.
0: Ay, baka na.

Ko tingaligani ponong tiwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to ko na ito ko sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Maruputa tababayan na dit awa sanong in ponong kawigan sabah kumades kom in numbur usung walu siyam walu anam talo isa walu isa teka mayalat WhatsApp usung isa isa anam talo talo isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia in mas siyam siyam siyam. Miyampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Milo mandi ke you ihuma portal radio RTM mandi ke you ihuma kya iti radio Keningau FM mentok diri hinangga-nangga ko na po sera ira na po Milo ko makinodahay maya diti portal rasmi radio RTM mada ko na padat menginstall danu na po kya atong bayan ako karati ako kumudi nitigari ako po da menginstall na po no nagya memory da telepon kya apa ganda menginstall lalabi po kumadit kumulahingan ngay kya dit ako piya kailah pagkaro mo maguna diti telepon pintar tako da bay na okay lo pagkaro man download aha iti na isa kago karalano dapa pagkaro ko Milo dat makinangodahay ako na ko iti kaninga FM no nga Milo naging makinangoda insanan radio RTM suway it potel Radio RTM. Abah ama tapi na ikaw kakal tak kepada i dapat bayan mo keringau hinaga do miloh mandi kayu peseratan nuna papa keringau di kayu maya di ti WhatsApp keninga FM id kusungi sesiam 58 siam 68 68 apa sih kau mata kada pasan pinata man tadi amankan salam Malaysia Madani kumadi ka DJ Kasia aku mo kopi sanangan kumaraja Hilo Konti mantan aku kampung Baginda memasan kopi sanangan ko Saben tada ko isok kumadi ka DJ malansan dot ceria ya, kasih tikun si kau kumadika aman kan ada lagi ti gambar di pinata di siak ya mah remaso mongoy pananam da parai kya ato ko iya pangalapan di aman kan andasan ko tigari magangat mo inum kupi kya kasari na po nga magangat may hiking magangat may inum da kupi bena na pwede nga magangat di aman kan may pananam da parai kya lalagotan kya aman kan napa si kau matok na paso na pinato semua-semua titi pasan maya di ti Facebook Keninga FM mantadi Samuel Mudin happy konti DJ Clay Pansiko Eliza kau bisa nangan ke sawan DJ Clay kau bisa nangan lagi timbul mantada watas tawau senang ke sawan kumata insanan kuma DJ Clay om juru teknik kau bisa nangan paparalan karaja kau sika kuma di kau ingat insanan di pinapata da pasan maya di ti Facebook menegi maya di ti WhatsApp kada aku susah ginawa harap petimpu anak timbu takoti haro Milo ko papate da pason warna na papason pong kapan di kayu kumasaysay na po kya manakod wara tambalut di kayu tay kapaganakan di kayu tapi ne di kayu di mamarami tatadaw kinasusun tatadaw diti o Milo nagiman di kayu pasurato pason montok dot tatadaw kinaulitan taun kina susuan megal di tambalut pakaraja toko i DJ Maida om nagi DJ Harry ay aku nak kaya DJ DJ Maida om nagi songulun pakaraja hiti da staff da Keningau FM juru teknik toko Herianti di mo maramit to kina ulitan ton kina susuan data daw diti alan sana wana dan no dahadat minamangun kya om kanu nagi kasanangan om kasanangan irkoposyon abahama tapi naik ko jam ko siam 5 na pada miso minita ke sabon kana tumilombus mo malihis ginawa makin auto ko sinding isa sinding light sinding mantan di abros mudi uwa aku itino radio Malaysia Keningau FM ku hoi aramai bo.

0: Ya, kebisanan adat kesua bentuk pinaiko kopi rongo kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam, mapad minit kasaban. Kalau mesti tiruputan kong ayong ayatawan, mantak katera obay na.
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keninga FM, hebat.

pisan nga niyo ko Elika Paujin kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM karang Hansinding Dusun dit tangaramay kuhoy aramay bo

0: Ku hoy aramay bo.
1: Kada ko umburingatay nung kasasayit tina maganud kapaylan karait kapasyonu. Akan ko tumamod humampit nunanaw po hal id kapasyonu nga songkuropya kinasukadan takaw nga atatap takawi songulun tanak dit masiti man gompio id mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

0: Ay, Ming, may palahisay na't karitano.
1: Adi, kasuang hiilas ng papi. Orumat at tulun dat suay sumuang bo.
2: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
1: Hey, ikati. Orumat at tulun dat suay dat mongkap na uban dat karita bo. Antak, pakawago karitano. Miado ko nanda. Iripa nga nung akita. Auna po. Ha? Awa kita na rumpit ina karitano. Teka, agahitan.
2: Eh, kaila ba yung lading mong kabda tungaban na karita? Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mapingila. Ara ato paking daw. Kaswang pagpaking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
1: Hey, baham, tumano na pa di kaming. Kumanga ako na pa dadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kag karita nga. Aw, mila.
2: Oh, tapat na kiyak yan.
1: Bah, may pa sa nang ating paking karitano. Ako, nagkaalain ba?
2: Pangay ko pa.

Makinangaw ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningaw FM. Tadaw ko iso, Min Singilo, Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow, Kapunangku. Tadaw ko tolu, Sondukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanaw. Tadaw Minggu, Mikutup Kudow. Kuhoy, aramay bo!

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

Kenapa yo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro? Raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kena kawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yohin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kereta, sumuku raupis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah monstra fail ami kapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nutana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

sabay ka pulisok huang am ambo. Kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka kono yaklalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

Pansayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kasaysayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, kampung ginanon na bawat, pahayaman taka onsoy.

kasayan kawi paha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok taka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, ambuo sukura jam katalo ramai.